0: kore sa bol la nyan nang
1: meri ra di banga na ji ka ke era si ga bau
0: he ama mayo la ne rumi ndo ga ne bodo gi yo ga mani ndo gi yo
1: enda ga sendo ro ni siere ne ma kwata ra marisho ndo ga na shai
0: aya iya ra na ga se rum
2: Kishamu, nemelo kai sola. Majani Nairobi ruwa kita nkariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited. Etumia na majani tolo kai poki likita aniki. Eden Tea, the finest garden tea.
3: Ori easa niki baigine.
4: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
3: Egin tabaigi ye tuntire nilino.
5: Ole ba nibana na mashuru kajabe na tobo kalara desi.
3: Tini inga malo mono sino ne juruno.
6: Baba na ji Samson. Ole gewan.
7: Kajino no Steven. Ole saringe.
6: Kaji Timothy Toriken.
3: Amweki langir ke jege. Niki burburgeli osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
8: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM tiadu ode gilgore sendro lolo lushire transmara.
9: Asiragi pina bombo indile maye NFM tiaka undurige juado.
10: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM tiaka undia naro.
3: La sirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
10: Kajian karna Diana Seneya.
9: Kaji David Olesaini.
8: Kajian karna Elias Kitiapi.
3: Ningama. Tembolos ultiren dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
11: Mayan FM.
12: Eke jire ma first tanga kenya no longe duo rarayo la jongko longe kona na ramiet enkomono. Eita rontarikin tomoni uni obo elapa lisit mba kandare kini ungan olapa liyo udo na atate neboti atua kuloto wana po kena mkwapi kumoko leng keji Afrika mashariki East African Community po kini bunte nebo na ye kincholi na yungu leng gulunu leng amuku nolo nina keji ne ibada nyongko mono tenebo si wengkite ngena orore leng kai na njara nika ntagulikile punyete siya hii enki rukoto ijuere rema fest na kese na bayate po kiri shatha ni misi na inikiri kino alake meiwa kata nila unajime rame dola juanyona grande leate ni mitu mwagia shomo na hindi mato sujete K24 plus tara tini download K24 plus imanweta jene Google Play Store App Store na ipik tata Android TV ipik Apple TV ipik laptop ipik tablet na hindi ya siri simunu ure mo Safaricom na hindi maingora neso ja ajuna sabi theruti atwe sana bo unusu tuonjili nginara tomuni unyaki na suja rema fest po kini meta yula kajuanyona grande leti atua esia yonko muno esia yonke tengana na yake yake nkebele kanyo kumukti atua enkishuino mecha yake ngore desia di urelema fest 2026 na yonko muno na yao utokana kumukulen lungu apero kiloro kutenebo
13: osinkolio lesa tiatua Mayan FM.

0: kabisa wale yenye jalani saa 5 na mbaga ni ora tikita mo naudu ramsi ajori giraka bodo kya ore to yenge gura na jito in a boxing wa soko faster negra na ke alodu wa kuna site yola ni ngoni shoma na sidu kata bo esulani muna gura to ile kijo in a boxing wa soko faster onya star 602 hash star 602 hash ale lo box ile yebe ne dola jo kalo box ligi ndake ni goji shoma na ta sanaja tadama jo ore tangara ne male kwa kijo maidiba na mo kujiano na kidumu nake otongani bo lakini jua sawadi yang esa tano
1: ilomon lengi gurana tiatu wa mayen FFM
2: airo mwale ni ngoni mwabe dugu ya diyo alombo lengi gurana denari sharesili gajurumi ya rishara sidika togul karibu nano frang solite kutata mwale rolo mwale lengi gurana voli banchere ibalese lengi Elizabeth Marian Soikoyo na gurana gen team yang kabunye Kenya pipeline lengi gurana voli bo njiba yenye tolorua na roshu ina selengeti na risharati na gurana voli bo ejo nchere kengi doling ae selengi na bo emana gurana gurana voli bo rori shara shumara iwana ngamai na selengi na nguwala ikipi ya demu iguape neti ya madu wa selengen en team kitogolo show ina gurana voli bo malkia strikers na alipi agian kambia heren jara gingi gurardin olo sholor giloro 2026 Women's Africa Nations Volleyball Championship na ida runda ligindi gira moguni ela hapa leisit na abo ya abwe gurantena nkito gana Nairobi rejo maria ni nchere kero siligi ajogelo ajinga matua onge gurana na tomo nongwa na abu abu angorolo show le Kenya tina kesha na gela agu engare dogo ya katugule le gurana genti mkirogolo show malikia strikers rejo na selengei na ingua apasuku le kwandanze nejing enti membengilo show KCB rondi duragi enti me Kenya pipeline nchere belele kage edipika nyua atkatugul
3: Kegol lakini kinyok na kama na lazima na do kinyoka sinto kinyo ni pick na do nyua hata ni asia ino ama na mu ninye ni kila kita ninye ni kinchori ta dwage aito kinyo ni yo kange dana she pa pick pana nkera yol ma sa gira na represent ma sa epoke lakini bidi da te pick up semo kweli ama kore nengo jina kera yungu kero mangati kumo na kore ninche kengwa background na rapa volleyball nge menche cha baba na mama kore yo ndara pa ekirta yo nilo utaka kwa nini yako exposed once nitu mge minyoru alafu nintero na adua ikaja anyoka adult anajinga 20 lakini kore sa hivu volleyball kajo katu mokoche za super hila isho chance na express ye kona na negura nye matodole bakina na jo karo nyatalanta na kadi bakina na isa genji kajo kisina ninje entonyoka kia mu entonyoka amu megol na melele amu ara dinilo teni mwe ikera challenges kumo na kore piyo nintoboa lazima piye inyoka ipasavia like inyoka nadua izinyo ninje the negative side enche alafu mia nadua ke positive side enche
2: eningo ni oraget narishadra neta Elizabeth Marian Orgilikwai tolari kololo shole ma tomba na ipetorgi rubuli nye longi shoro tongi gurati intorba nololo shole ma
3: kata message na boto lari kokla kajo kininche mito kero rawole ngamu kore ni kwa kaunti ningule kigira support youths ole kata sa esports number kajo the high number 2 mate jodua ke pain tongi kera kote tina apukudu wake nkera inete soma itobira kila kinketa talanta mentonyo ape kigames uko nkangi uko nyumbani nkaulie alafu nepuhusi nje nkera igura juu kusema ukweli kore ranado nanu nkera olmasai kera she very talented kekwet ni nyakera keten kejishi kore olmasai na high jumpers naturally hainyo pemere nkera ina bolmasai na idloidi kore ninche ke ngoro mpere kore shaki nkera ina bolmasai bagina kwani nyaku javelin drawer kera masai advantages kumo lakini meta lariko kulogira itodua ninche itodon kuhito inaifa pei mkona kera nini anto kisabu kuna shukuto yu sadiamu kore nyesho ninche shinikini o sports nepo ninche imenkulingo jitina pali ni imi duengu jinisha kino petu ya bakato doko na kera.
2: Lini ngundi kigira angi dagi noka tukul negi hebi na selengi na igurante rishara e middle blocker. Lini ngundi nengi tengele lomoli na selengi Elizabeth Marian Soikoyo mabe lomolo jonchari bole ligura na linti mkirogolo shuarambe stars Timothy Babu Ouma njiba ye nyebe ye edibe na idure nye iduraga intime Charlton Athletics olo sholo ngeresa. Yolo umalo landi kita mbuguni ya kude nebole ka igura na lolo shokoli si shenje. Kudisi ninye ina team na igurante nkesha rishara ya lolo sholo ngeresa a championship. Bole ligura na ninchire radigino sholi ngu ila igura na ni Collins Shenje ipangwa tentime Slavia Prague lo show le Czech Republic tenkata a on loan edurage ina team Charlton Athletic ben ngonde ni bodugo yagi ndibira ma velo chole borolo molo jon cheri dibe team Liverpool en ginyangola gurana ni Ronald Araujo lolo show le Uruguay inwa en team Barcelona de senero biana baya milioni ono mo imet 55 million euros ro biana lolo show longeresa ben ngoni gelo e lay gurani Allah isi ay shot na team Liverpool jabu dole ngana ni ngajul na team Liverpool Antoni Iraola chomela gurani Allah gurana ki en team Barcelona ngiguradin ipare lela lay dimina team Barcelona chome rabo isulungo mpeni na rare ina kesha olo sholo Spanya la Liga medibine nano Frank Solite yukutata ayo wagi adishara sidai.
4: Mayen FM enkaji nero wadwa enkaji nikiworwe lio
5: kiti olo ingange nikisabagitia emurwe kimuka
4: olono ngota
5: ona baridi
4: medungi
5: meto
4: oruposimuru
5: eore kule
4: rotian
5: kisiriri
4: esikirara
5: nikitisi naira sirasa
4: maji moto
5: tenebo okatakala
4: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti nabishena ewangan olosho
6: Mayen FM Mayen FM
7: iti atua enkigwana oramati
6: eremayam
7: kiderita niki emake mba na ibirita yokiro losho ibuitare olashe lengiteng simel olesendero.
0: Kabisa asho lendo hii solito hii shuwa na yule lomoto hii lengi kwenye nda kuna sai mbanya kena wala nguni ashu kwenye nage ngile sheni tine uweji yaru nakara na diyo mwende ngile sheni yaru nakara doi Dr. Agnes tine budo hii mama Diana mama kijiji nengwa roi enkangwa sinye tineweji nige adwa raya magyola ni ngondroi esi ay nigejira ara enemura tare uwantroi daktari
8: yeah.
0: Amaya magana aji mama daya na ajo kiolo hindi nibuwa yara arandai ninja ni mboriboro ni tururu ninja na afile jaldas nyumba kumi laigwa na kumari ademiso shidwa yira longa ra nibuwa yitenge mpe yolo sinja ajo kanywe dibarisho na yake ana amgalo sangina na olwana ke yula gajo ke basheria ka gaji ninja jo ke kanyer be basheria ne mengi de marole gajo ki iza rona sangara ke ena wena wena malde na amara nda ro shi dara department of health ke lu sinya dara kuna outreaches dara bo kanisa ni ni bo pastor ni ni bo lo file jeldas ni bo le gwanak ke lu sinya sarala na outreach abai lo ngana ga itengen ta do batisho effects FGM
8: ka kiyara kiyara nana siyaitin
0: yes
8: kake manoshi amanolen
0: yes
8: apo iten ngen eldungana na ke mana apo sukulini kipo sinkanisani
0: yes
8: kake mana pi ore nyoshi det kiti apa idealo Kenya wapoka kishomi wine ji mirushi niki pwa itengen ngere sukul ndoye ngayo niki arapa fora moon tomonok onlewa
0: yes.
8: Na ku kake manoshi aliki esiai ashu kanyo peke gira anyinyo ajo entapale na siai tankara ki kiata effect tonkera nea kukia ushendo kine kijo campaign street campaign na kakipwe itengen ulo masa ilang ore bade ina niki manaman tena na ing mirushi niki mana in amani na town poki kigira aranj kigira iro rielungana niki yani enkolong na kaki ya kigira itengene pi amore ushi ya kete niki mpanka na kipuo karibu nkolong yare ashu nkolong uni niki puo niwe niki puo itengene show niki manasi aliki ilungana esi ya ina na sitanyo na senasi ya tenintoton ndoye na aku ke yulu kake po esumpi ata nyumba kumi ana nongo to Diana ke ani kishoro ame ke po ake open ke po ke atrenti me community ke atrenti me health ke atrake tungana kumo na aku ke po shine ke po itangen ne ke tron tenebo ne ke tron nairo amore sas ngene ito nini ya kairo ae nini kanyo dipe ya grena siya yasa na kakiliki sininche the community kiliki ya joki kiasa rarushi tengara kiana ora hapa ilong pe kipu mirushi kejo ninche lewa yola jome yoko ushi ndomono ninche oshi naikaja ninche oshi naas ena siai na keisudo keanye nemeki yolo yo keje ake shomentiro eshomeneti abaike ko kenye anti enye eshomaiti mbian eshomo kanisa na ore na semina kanisa na kaya wiki aja wiki yare ore kumbe eshomoke itoronyo nena kera na kwegira sinja pa lewa ailevilep ailalamika ajo miki yolo taro isi yo kimaniki ake etejoki ore tenike ndoye sukul kayo na inepo nkera abaiki kukenye kumbe ore pepu idie na kepo ito ya ikaja aitotona meta kigira nyok ajo kimana pekilikilungana ajo mesidai tenentoton entitro na kunoshi tokit naasa tenentoton enatitro
0: mara mkiru ni muna tara respond wa rupa yani ajita tunja rajo kisuda yu nga yana apilato lea yu nkare nebe kwa magulu nejo kwa yu kira lewa judo nye mitanyama alwake yu kinyo ena kode njando muno kukeja nje respond tenye kama mara pekira nje asana nisidoku nagara kanyu nagira nje nyamali nto muno paa nje nape
8: jore nye ino long kejiro nje aya ore doi eton itu nanala etoron enatito na keyolo menye na kwetu nyapa nchankar amwe jiro sine nje
0: egira anangakino
8: kake ore badai naipono ajo ore taroshi na kimila na ore na doi tol masai keji ore ntito na memorata meami
0: yes
8: na kwina eure nche oleng pemelotu ake natito
0: nalawu
8: olpayian amu kejirri ore na si ilpayiani okulo kijanani na keyieu ninche nyo entito na murata kake nikiro oleng inolong nikidol nye ajo ore nye kulo kijanani meyiolo nye ninche tofauti memurata oimurata mijali ninche
0: tenitu murata sawa
8: ore nye ntoki are kegira ninche apu bo aya unkera tongkulia ainyo ame murata nekua na kwe gira ya ya unkera kumo kebuo enalo o laikampan
0: alang makweni
8: alang makweni na ya keyo nebui machakos nebui enalo kikuyuni na ya uninyo ndoye ainyo keare ntoki nagira ingoro nemetumito tuyai tekunato iye neke gira murata na yaku ore ntoki duo na yolo kegira iro kegira iro o community kegira iro olpayiani kegira iro ontomono na gira dola na keatai mabadiliko na lotu amu kegira siya iro ntoye ore nyapa ilonga itu yenti ito na rejo kaa gira ya ilasimisha kake neke njo namba kiata toll namba na endi matrofyo betu musaidizi na kwe yolo sini nje raite nye ne yolo ajo in case peaku lazima na murati kaidi matrofyo kunamba natu musaidizi na kuki gira iro onka yo onto ye nipayane onto monoko kigira iro rio leng
0: kirisa sinario ilo anto ye na ajo kayu wake na murati keti sa keti kesi na
8: keti amore nyino long ore nyento mano na kejito kea saa singine ni na mayu nano kake na ilasimisha kinyo enti try ainyo ke lazima na pe ilasimisha ki tankara ki kwanza ore teneyo luni ajo memorata ore dena arna na ishorio shikunato ye nemesidai na kore nyento kia dukoya ke iwa ke do entapai na kore nyento kia dukoya na ke iwa na ke rai pe morati pe akwa na nguli
0: pe juri narna
8: ore siento kia are ore sien kerai netum na atrasi nyankarna
0: neji entrupa
8: medala jo mero tungane onyora pe aku kiji yentapai neji enkarne neji enkerai nyo
0: entrupa
8: na aku idala jo ke aninepu anto yena yu pe morate tenkara kina ore sianka itoki na recognition ake yu merejo kina ore morata na ira ita enkito
0: yani kindala ngale kai kejo
8: ita enkito
0: ino rayo pia
8: na hore no pia na kea usia nyamali amuto na kejo kine ita enkito
0: amibi na kira kira kaje entito
8: eme nijo na enikash na morate bama ito kine ajonyo entito ya kunye kaji Esiangiki.
0: Ashu magasi
8: kidogo. Ashu zaidi. Yes.
0: Magasi kidogo kado mwenye ule biashara. Tandaka hiyo bagi.
8: Iya.
7: Tiatua mayana, mela maria, mugi shugunya apuduko ya hatari sharane miadomu.
9: Mayan FM. Ewangan olo show.
10: Ewangan olo show.
11: Nia kota alelo, meta ori radiana na dinagra aligi.
12: Ya ba yalai.
11: Na, ena ajiri meng urur pa iyana, mgerishi loko yuwa kolo mondi.
12: Kerishbi.
11: Wadi.
13: Karibu.
12: Hey, Ray.
13: Teo.
12: Tewena.
13: Iko.
11: Kore sabu olo benya nang.
13: Meri radi bangan aji kake.
12: Hey.
13: Era siga bau.
11: Hey. Ama mayola na nedu minyendo kene boto giyo kama ninyendo giyo.
13: Enda nga sendo roni siere ne makwara aramarisho.
12: Ne.
13: Endo gena shai.
12: Aya.
11: Iya rana age sirum.
12: Age sida ira na hei.
11: Kanya na melo nina banji.
12: Agila gena nwa ngani ramo. Abo na genka ike gombi.
11: Doko di nyana mienda mayjulo. Iye me shai yana.
14: Kodi na ido.
13: Yeo.
14: Epa kaji ada nai.
13: Ndo hema kwara viku toltamus.
14: Asi ogi. Lelewa.
11: Hai, ya lesoba.
14: Enda soba?
12: Suami.
14: Eh, ma! Ini endo jilki nada.
13: Hei, ya. Akanyo ada ina rogo sya, yor bayan.
14: Enda, nai, lain daru wajo, ayo, ayay.
13: Ada pekana,
12: yor tam. Yor, ori, bigur, kamu juna isi daya nasyai.
14: Megure lagi nyalomon, enda ngasen du syukurung kan ngiri nyi.
12: Oh.
14: Enya ngegirin kidu agi nyi eden, veya lagi ntai. Nah gitu, jabu aku lomor gua bayam minggir. Enda, nai!
11: Ninyana nolai dari nyamu eden.
12: Allah kesana ninyamu eden.
15: Kishamu, nemmelo kai sulla. Majani Nairobi ruwa kita nkariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited. Etumia na majani tolo kai poki likitaniki. Eden Tea, the finest garden tea.
16: Ere Maya, Eramana Yesirwa, Nijo Kiananuki.

0: Mwanen kake nya
1: Bidhani nchia mwase dhirumura nga wada mwako Emmanuel ule kisi
2: Mtene bona nupi kei lelione kei esa ita kwenye
0: Kei maginye siyasa olo shole kenya
1: Nishiru kara maase
2: Yes
1: Nigiara maendeleo Nishiru yola riko Nigiara laraja Nigiara sukulu
2: Nigiara osho nga mpenye beka jai
0: Imagine Eng kake

0: abusana jeri mbara wana saigira na kabu dogo ya laini mwani adala ajoka ini gili na adi amon la jokera nishara kwa roling jakuna sairi ena dama o laini mwani kazi wana kato kina jashkogi enda gitari kia mwani rata ajore ntoye nyita sinje etina iruko
1: etina iruko na etina agiranya
0: nijiri wa ramara jo ntoye uwo nga sinje shankarani uwo osa kanisa kore kanisa kiki ya batu kundai siye kidogo
1: ore kanisa na kaidi matrejo a bit silent kuhusu ya nasi yae yes kegera hero kake megera ninche ipangu ling megera ninche ipangu
0: yes
1: kake eti yake
0: itubia jongata rame
1: eti yake
0: netu amoshi buro ya nasafari kijaruba sayubuli ya rata
1: kitumoshi
0: kewari duho arjanganje merawari popo nitashi sincha na antrai nifundishi ya community ajitha konena
1: eji itu kingura ulenge siya ya kanisa hona kaki itu moshim pastor niti dialo tene kipu atua community na kipu wake niki itu pastor ni tina lo kake etuwa nitu kintumia I think to the maximum peyo luwa jo keide msine ncha iroro amu ke keni nyoshi kanisa tene itu ashade kanisa airo na kajo kituma keye change kake eton miki kajo eton itu kidup inale kaniso ling amuke gira yoka apuwa na health despite the fact kiata pastors among ourselves kake kegira manana health kake ore nchote kanisa eton kegira agira sana amu eto nye ore pekipo ewe anangatu kiata paul pastor netu ya pasi ninye kulo ojo mesidai teneito ronientitro kake kejiro teneyolo niade ajati sinanu na ajito maito kini angamatiai te community na akuta na adolina keji oloshi pastai ojo pe memorati ndoye ore nye nyumba kumi meyo sininche nipangupi tankara kinyo kejiro tenakata kimpangepanga apotene naiteru nanu atum nyo olarabal kanyo piishomo kanyo piirejo naku eton akeye kiata long way nikipo kigira isuma iltung'ana peng'asa ayiolou kanyo pee kigira ajo menarikino ena siai
0: ama mama Diana amara na ye iri njere community ya rafil da sari kitwa bagire nyeri kitoi maja bari nyama jere kishoro lo kejira ngara ntanda shoro ni la bagire nyeri kitoi bi seuri as nyara no shika sisor masa ke salo ruro senjare ronda el arabal
2: eti kete lo kete na ara lo ro ni mutoyo ore fenyo shene ke gramana eti lo ro ni mutoyo ngaje ti agele ro na ke duo kake kia kisha kire bikwa line bokin
0: endo ma ogudo nje mara ga sije kiria mari on try
2: e ki kiria mari
0: ara melo ben tashe ni sinje nejo kasibera na jira na gara eni ningana na jito ndero ndero ndai la arabal meta kilo nyana mari jana ke ti duen kito na jibe jibe makene na yola gajo karo langanye na ibotu ne lord sinje aite watejo enda bala na mugi gaja kiri da sari waro oshoku ni ngwa ndara le o tia la arabal o tia sebil
2: epi kiara lo grare rogiyo amore na nara le giriri ya mari likiti o tia nkirenga na renebo yo neti kiara la arumo le giriri ya mari na siya ya marara ronto ye na ake yue sinche ndo ye seba renye ya kiara kiara lelo rara ye ora yoli rajore ra ya marara ronto ye mera mana mani yendiro na marari terisa na enkop na lagwaniki ngari neidim nai neo ina gerai na kedi neimini ni yako kigira tata ajoki irmaasai enda pale murata rondoyi amu meeta tipat biru sinche ndoyi sabatenye
0: tamanya shoro enda kazari kiaro shina nisha sari do nga murata ama narasati norara ninche irodiye kiruko ninche apal nito reembe
1: kigira ngama kigira irudie amoro oshi ake kipone na campaigns na kaki akikisha ajoki atake ninye entomononi nabo naasita inasiai nagira amurati ndoyie naaku kiti oshi tenebo eti nkulie naatapalapa inasiai pi nejo eranye kadola na ng'oki ng'oki apa asita kake ora mayulapa kaka ayu ayolo
0: yes.
1: ajo maasira banyo
0: entoki sidai
1: na ko kegira iro oninche negira apoku apono nena campaigns kake sujoshi nikipua aitengen ltungana na kepoku do Nairobi
0: yes
1: kepoku ake Nairobi nejo mayolo tata apa ore nyapa nyendo kedukuya etinye nkulie na kemwe mpaka sai tangara kinyo
0: yes.
1: ora apa na atoonga eke metumia pa gloves nimiyola na tritro negera itoton
0: yes.
1: enatiu baiki na ya remuyen
0: nimiyola neshurtakini
1: neshurtakini ayelo nyenda sarapa na iwe alo ofshidetu
0: yes.
1: na atangara hina nejo
0: tino ya mandoro
1: nye nejo kamura risho na oshina no na mara gloves
0: yes.
1: mera kaitumia kenka eke ore si epua itui ndomono neme ata glass apa na hu kegira kai kaja aibungo sarge na hu nepua jo egira ibelekenya
0: yes.
1: kegira ibelekenya pole pole kake ore ntoki nagira itua nyamali yo kuna na agira isudori amuke ata sientim na agira isudori niki ata sinta sati na agira itoton ndoye miyulu
0: yes
1: tenenenge wi nejike atai birthday
0: yes
1: entito chunguza sana amu mara nyingi me birthday
0: yes
1: teni atasiendo kinenenga jo ai etamu yentito nike no hitra school etu igela ipangu
0: yes
1: karibu wiki yare ashuni chunguza sana amu lazima itotrona ke ina kerai na kwegera isudo na kutenenenge si ina ji birthday amegira ibatisa
0: yes
1: nkar sapukin pemiki yulu
0: yes
1: ore mara nyingi na itotoma kina tito na hu keji ake bathide peke buanya keki kake ore siki pitanya keki ishi wentito
0: yes
1: mera ore nakata eatai shere etisine nye shere ishi wu
0: yes
1: na ku kegol de enkof kegol enkof eton eyeu pi nikiro nikiro olmari
0: yes
1: nikiro kuna toye nikiro doi onkayo pe yolu ajo
0: yes
1: kanyo pe kijitu menarikino nemurati entitu
0: yes amara anda irala nake irala le biotisho maya kilo na mama Diana tena akegira na kulota sadin je kitwa ngasisin aisha ngulio na lwana sho lola keni amara la gwana ni era robo wenkene ngoru ara le la ripolo lo sham keni la keni keni do lo sho lem sai ngine sinja rori ni tengenene
1: kegira po daruo ninche amore nye entoki eduhia kiata mara nyingi marjo ana chief ore chief ore kila iwi nikipu kiata kenye administration teneme chief na nyumba kumi na teneme ninche na oltungani wanyeti oleng te community tiil tungana la teniro ade keji influencers teniro ade na keningi oleng alang tenikipu yoko penye na kore sasinkine kake ipo ninche nepo doisti ninche netu mnafasi niro
0: yes
1: oro shidet kisho monga tu neketu moltasat obo moltasat moro
0: yes
1: oseuri nejo na kayu wake nairo enchoke mairoro
0: ho
1: neke jota miroro
0: malgra adu me medara yo
1: nero ra sininye nero kusu na enasia yonto ye neiro kuhusu kanyo pei bai tenemora rindo ye naku neiro uling naku idola jo one of the community influencer ilo
0: yes
1: onoto chance nairo
0: yes
1: pe ningisi ninyajo me iltungana le sipitali yake
0: yes
1: ashu me serikali yake etisi sininche kulo influencer sauti atua yo
0: sasa kitu alolo jinte mesidai
1: amtu ne dola useuri inyoto tairo
0: yes
1: tayola jo kegira nkopa ibelekenya
0: kegira ide kalo kilgwana yara na lino le musho to losho lor masai to la inungo la
1: ora nanento kinaidi marejo kegira ide
0: yes
1: na peke suj ena siyai ondo ye vile nagira ye itengeni yo matu suj ama josi kaki nyototo nikipuwa mana arangata angpesho
0: pesho,
1: miki yolo enyamali na ima kunato ye na huu entoki naide matrejo matu suj na ore si egira ye itengeni yo maibonga maibele kenya siilku wa klan matu suj ena nagira ya suj mata pale napane kijo enapa na kesuji kimele yapa matu suja mke gira ibele kenya gira siya nkopa ibele kenya na akuma ibele kenya siyo niki suja ntu kinaliki ni yo kajo kaisida yena na rohonena ninyake nanu aidi marejo na ore nyeru na itu aidi pi ayo la jara lungana laini ningitro kayo nyena iroro hilma saipa waki o gira ini ningena redi ya mayan kairoro hinta yuleng na iroro hilma rilai lengkang ole mumeitra osi mama lai eti mashuru meriti likia onkera ine ipo waki ol agira iroro ki olmara ipo waki na joki ndai karibuni mayan ene ningo mayan amu kaisidai netu yankisu masidai
0: ashole yola josa bos begi araje meraba iki jawa era na ilu balak nasile na ndawi iki
1: alotu alak
0: dir nyana njo na sponsors lini do rara na shi
1: la di ni ka shita na sho
0: sis nyene yoro na do longa do rutu
1: na ni
0: yes
1: o na yusi naja show link to sponsors lang it is a county government of Kajiado amuke etuo on their behalf na yako kinchone nje show link when I see partnership Quaker Korean government amune nje sio grace support yo neke gracia jo kira tayari anytime na yu ninje neke ponu airo kiponu aka airo neke ponu ifunsa almasai lang peke tumokisi yo kai bele kenya
0: ashole
1: urkuwa klan
0: thank you
1: ashe
0: mama Diana kilikuwa ilu nwa lemuki wa zolosho la rumasai
2: ure sinano kagra ajo ki irmasai
0: yes
2: ashe ki irudu urara anakitesheni ya maya nefe abonuwa imagesia ya murare ondo ye
0: yes
2: nore ndo kini kijo kirumasa ema tapal ema isho ndo ye erisha tenye niki nchose niki pal na murarara na venya najiru ipea pali niki ni niki lungana kane anajito niya kema iya nintaye nkai nara sina nu lungana la inuina iyo na iroroki iroroki ormari lola sanga iri eti wei wogin eti na iroroki ndo iwi neyeri wii nejo sarai na iroroki indirai na ji Juliana na iroroki yankai na ji Janet ongera inipo kin na iroroki si ima yan FM na kia mayan nita yankai yuli
0: ashe kertari kidebila kwa yu bagi yu na kia toll number wishin na emergency wa migira adamu ama na ima ila kato wani alunga ligini ke baiki ashwa I department kai na jidima idima ashum or emergency
1: ore ntoki na idema rejo amwe baiki na metosha na kiroroto na kigira irorine baiki neti ltungana ko yu na ineponu netumore ldaktari ni kiti kuna sipitali nepo ke serikali ora na nanu atisinya atisinya kai ore si tenela ke sipitali ya serikali na kake ngamone na kaki saidia si lelo daktari nilitum na yako megera kinake enyamali ni ata ngoro usaidizi mapema peke tumoki ni ata ret mapema ashe
0: ule prejesi wakashi na ngale raba utwa nda uru si erisha tanyi nikijesi ashe na ngale lelo esotu wako dola nje rara uru tondai njibu ule negoji setali akaunti ya Kajiado walide jo najile lekoika kerejo ashe na ngale na na shukuru ndai
1: ashi
0: ndo ndo kaisa najo kiara ye next week
1: aito kaisha on Wednesday
0: kaisha ngena ita ara ara baike lo na ala ke sile na sabo da be kiara ye mera baike lo ndo ara dunga lengi tenga na ki ngoli guna ma rara do yi duboto na ya rara ise na jo an record data
1: record data
0: tonkera
1: tonkera
0: osini ngana ngachale kage mailingi nya sai sulashani
1: ibo
0: nuke nya

0: wow keji nage ole cement lo singolio ojiro no supati ai ndaiga ni tikitam ni joro grotia nage sisi tenda ma engala ngeji manne nikiti nage atulelele ma NFM yol naga jo mambo iko sawa sawa mambo iko shwari ni giraga itromoni yeto nkai pokirare na peji ngu nage mairi ya mariki giranga roldama nikiri ya mari tonke jek pukirale ana ronga ikipukirale anate nkeju na boreva mpaka nage sato manare entepa na unasikia leo ningi na joki nterudodo rade ngeeshu matole ni gira nage itomonie kamuruwe gira rumema ya NFM toko na sayendama niyo naga jo leo ni ile siku ya hustle ka hustle iti bwana unajishugulisha na nini Migi menu renelo nado yu Yola ajo buwana kaya nado yu lewa buwana Mpaka ne ho nidi akave long yu kichif Juwara ke Wara ke peo kutado yu le Peo ku itingu nkishuria buwa Niki ya magini nkiro kintashi Kake granyo le sema ajo no supati ya Migi menu renado yu na ni jasi yoki joki na gento mono ka joki denelo nedo yolewa ni dolta ra joki nyokita mimenu pare shume nyake nake engake nyanka yelevo na mambo ikue sawa sawa ni mino sio payali ne ngolo nake juma ine ka murwe gira tumi ma NFM toko na sa yendama unafanya nini unajishughulisha na nini nende jumu na kubo waro kunia joki nake wazame ntani kigrairi ya mari na unasikia iningi losi ya jome yiki sida ini yoga mba ware nchipa ni gira naga yetu umoni yetu onka ipo gira re wingie ndani tuzame ndani mbaka nada gengulia saa inage ente ima
1: kabisa
0: ni gira naga iri ya mari pole pole mbaka nada ge masa ingine ya jioni kigira naga angaro eldama nigiri ya mari nigira siya liki yoga jogi ka hustle ya sira yola ajo by the way leo ni ile siku ya hustle niki jogi noshi agar barnotu buwana at least ngoru wengiti togi ni as ngoru wengiti bae ni ningira ikaja asi as buwana usikai tu nte ane noshi na jongulia ane ngari na ti parking tafuta kazi ya kufanya buwana tafuta yola ajo eleja pa yolong warempu buwana ore ntogi ningira arale po kino sina yon diyo enemy ormangati nta ubage kigira arale po kino sina kwa hivyo kama vijana tafuta kitu ya kufanya taa sadia yengiti hustle wale sininje no mama buwana tari rodio rupa yali nu nje kuwale mni njidi alo ni media bora murudi na kila mtu nea wendo kinage na shet oladuo mari agira ajo kimila mari olaini ngoni nkolong nage jumane agira tomwende po kini tuwende pamoja mpaka nada gen kulia sahi entipa kigira naga ya mari teatua elelere mai NFM mila mari mambo yuko sawa sawa kishugunye terishata nemi yado.

0: Nesiren na nyugi.
1: Nesiragi yogi siriana.
0: Ore doya nkolo.
1: Nemwiki yogir mayena.
0: Ashira gilongire shine mayena femte maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Enaibor kewariye.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire ngayo diadu ingire shini no em mayena fema.
2: Mayan. FM Mayan FM
3: Enta iserelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibirare chief letabo olekuipa
4: wow ldaiga na gora tikito moisiet ana sa ana tamon orpisia ina rogiro ldaiga ni orare ni gerana adi arishara sida yoleng nikijono shiage enenki gwana ni gara na rara imba na yusie nikibaye magireni weje anjere kiara rara ilewa ageye dei la especially nage irbarnot ana kolo logra ajing sai mbeki ama la kedolin jana ana kedum challenge tene tene show intomono genya nafasi nage meba ngase ninje ajing biashara kedolin jana maybe ore intomono ni na oldungani agelo yauni meugwa 20 ang meugwa ron na losho nikaja nesinyo yani menare tata nishori naji entomono ni nafasi mepanga sininye naji mera anara kera sininye biashara ata neno nombuka the town anadi nye kuna center ya mashinani na nye tata nagola iningoni ayu siye nikipu tata aijadiliana nikipu ayu luwajo karara duburu naji tenishori entomono ni mepanga sininye mera naji na iti yole boda boda mera itinyo boda boda nea rasini nyantumono nino kibanda tiniweji emireta mboga emireta kule biashara nda ranaji na hidi minai nesi tidiweji tonka ulele eripeta design yes ara nye nincho nafasi na jimi pangara na gelo town tengara ke biashara piru mogiki adeshet ola duo mari kama na jola ini ngoni tenduwa rainu amu kere ralewa na ni wengi sana la ibogi ya gana duo romono nyanyang shomo show todua yengine naisho mko naja nebagine role chekut kage ade role chekut nilo niyake sinye ibogi ya naduwa tomononi merade bangando kitinge shomo chekut neto ninye itiang na inoshipa inepo most of the time inepo ntomono kumoko leng na kagira katoni kazi yao kagira genja katoni itiang anyor maringe na ore najibinja naduwa tomononi no nafasi meraa ore bimbang siyere ndanga alo uende biashara tena boda boda ishomo tena nyosho mas nelo sinye biashara tendanka alo wore na jeja mtu ane jaba ina jimusho lapa unaleta ka kitu nea usininye tena nkaji ishere ishere nire tokinono kake na jimege yuko ole rade ngore merasa kila kitu na inapenepo ata tena na ji imagine mpaka chumvi na 20 bob ana 10 bob na mpaka neo shugendo mononi wala duo lele nyajogi au rashumbi yani meafod medumninye hata na duo shilingi 10 chumvi tenkara kai netumie oltungali rungwa yedua kata ondatiang egira kai thurionke jake nini na saa zingine unaeza pata ya baiki na ori naromono nyabani noro ye nyabani kiloru ye beleke nyake maisha but kagora mumbu wake nkop ni midiki nafasi kata irukulega ilia wala kata irata kuloturi lono mama na ina purukulega ila wala ore pelo na aja mama rejungulurura na ilo ore nkitito kina uwe atine ni uru nebagi njene mere ndoki ya maana nisho maalai taas kaji ye nkitito kirupia ni nyo yolo ye ni as ni mbogi ya naduo romono ni nkop ni mbogi ya nkop ibogi ya nkop nebagi na ninyaba nikiloru ye badilisha ke maisha ya bagi ninyana ninyana yolo biashara teye kake ora amuto miti kiona fasi ya tunjari shara mesho mozinya alai pang unapata ni room challenge bagi ni miara yo mome biashara nera ninyi kaiko ora mumbo kidoti ang mingira isho nafasi na yimi mingitare rosi ninyi aimi dialo ni midi angai ora dake jioni munafika ya utwe ndo ni utwa na ramadie kwa la duo mari unapata sasa ni challenge kama ra online ngoni tendu ataino is it good naji amoku mogno mama na rondage tiang kayo lo sai ajeti no mama na ningira radio nitiyo urpaya nilenye rosoko nini kama na ite nduwa raino especially nkajina age elelero kulorunga na ogira ya misho sahi amu iti apalika ili alagira ingor siku ingine na kai uwege na aldu across na inebu ya gira ishankara wengi toge nye torbara bara na ni usiku usiku kemisimisi nuikata saa mbili saa tatu. Kumbe wale natomono nienye keloshi nye biashara, keloshi nye biashara la amir mboga, anaendanga kuuza mboga ore duwe uwele muto neshugunya alotuang. Ore lelele nye mera nye biashara anga geni nye tii neuduwe kala genye hustle kibarua kibarua kidogo kage ninye negira yunguatiang. So sasa huu jamaa ya alikuwa naona kiadolu nyoshi elela na ore anatomono nienye kala iushu kiadolu nyana iushu watawe nkitu kutata mkane elena nuoporo nyorai ya mipangena kitu alele duka mera biashara na diana kitu koone loita amir eh? So nekegire lele la raku ana, yani kegire chungu chungu zena duo kitu kenye ne ore kariye nakare shugunye ndomono nienye nelotu nye ngorue ni gara torbara barani. Imagine such behaviors. Nelotu ngorue ni gara torbara bara pido luen kitu kino uone maybe kanga egire idia mwenye eti holtu kutula ore jijoki maiwa kata nengi lelevi kipika yao. Asa unashanga saa zingine na inanage inakigua na raraki ya tanako laini ningoni kama rarari nduwa taino nkajina age elelero kenare naji na ore pia misho naji yorbarnuti inore ntomononi kenare naji niretoto te biashara mera kesi ninye biashara niti iye biashara ore daiga musho nipo nunu ikaja aret nile unyenye oladuo mari ana agende sidai. Naji ore ntomononi ana ntomononi na uniang na ore siya yenye na veto ntiang alosho nele nkare nelor kek nitukunkilani inakigwa na rara yuni kijingamu agira naji alikindai by the way kiatai irukulika ile wala etitara no mama mostly amu jo no mama ngumok nari ilururi na inoshira wanye vini ngake keja ke loithururi lo no mama amu ninchoshi nari ilururi by the way na ore lelo thururi saa zingine ni mzuri sana kiatai ilururi sidaino leng negra aret no mama inapo no mama nari waka ntarenka ngiti na nesheri muatat tonga ngiti ene meti hapa imurata ililo thururi loma lo no mama na inarara wakira nua jokilewa tininchona ajisi yendo mono ni no nafasi nisaidia hata di nyere na ibulo kina jengiti biashara tiang tenendo le ntomono ni najo keyo le anasia yo sain tiagidi kama tenasia yo sain kanyodi yu pinteru anasia yo sain hata kama atafanya akiwa nyumbani kidolo siya kena wama mana agetu magenye oda tianka ngenye kipanga kesi ya yenyera matare ore pipangi ntoki tingesho molcheku neshukunye ninye haitori onke jagare pisho yu ni biashara. Wara dage jamutu ewaki anaduo toki natetepea naduo mama erijingwa entoki nareto laduo mari meingia kwa mfuko na inarara be grajo kilewa kama rara kanyodi be miki support kuna no mama na ajimera tena inarepare yule mama ni support ebunge nkaina ninyanga kile lo sign ninkaja unam support tengaraki pitumutumu ataretinyo oladuo mari. Yadolo longani ujiro nye teniweji emeregesh mambo. Mi naona ni vizuri teniri ya mariri naji na wento mono nino. Mera ore vee mninyi diweji keji ninyano wa kudate. Jiro ni vizuri sana wote wafanye biashara. Pitu mogi ya tudumurunyo. Oladuo mari ye ile punye. Adi ya kana aji elegi mbogi yento mono nino ni mbogti. Agne bagina ninyana romome biashara miata hii. Nijori jala akure nkop. Midobne ana siyai. Kendu waraino nage olaini ngoni. Tina kigwa na nage nikitite nkolo ngedura raka mare ndu waraino. Makolo lewa. Ogre bogi. Ntomono kenye ang. Ya uenkerai. Nilorui bogi. Ang. Mincho nafasi. Na ajimiki tare rose ninyere biashara. Is it good? Kama ana hile ndu waraino. Kiana reina. Edai sincheru kulega ilewa buwana laore ve. Ya uentomono ni amuke edai. Ntomono kinagra. Ainyangona ajiruko. Emu. Enasia yulturi lo no mama. Edu mlegaru ngani laura dake vitaboya na duo mama ila duo kuo enkang. Mito kinya amiro lenye mpaka mikiti ngo la duo lengkito. Ure kuo lenye na nite unise famu enoto kilo omiri. Nkere nono di eme nono di sincha kuna kera. Ninyagra alagi sukuru. Neba kina ure ninyama mama kejiro amare ana ajia medio shilori kan. Chokulo kuo la iniwa rake piku njia piru kidogo. Niki mirniki pigana ajilori kan lengkanyit. Maybe niki asinyo ndo kitinga ke ya ramata ya atua enkangino kama rao la ini ngwendite nduwa raini kenare ninjo na ajento mono nino irara orbanoti ya mishe tuseme boda boda iti kenare na ninjo sinjento mono nino mepanga ala asengiti biashara ana akuja atulia nyumbani nilo yorkasi maoni yako ni gani kigirana kairi ya maritetu ilelele maya FM ndoda jo ildaigani orato mono udo ninja nako ngorupeo isa ato mono ubo indiva pekipo nage round ya mwisho niyola ajo tukirudi round ya mwisho toko tunakafunga funga hivyo hivyo nagira naga jukola iningo ni mila mari ndulia nage kidogo hapo amure beki shukunye ni bunuwa nga mwena nasimu haraka haraka kigira nage adum induati nji mwiyola naga ajo nurisha renki gwana nurisha nage nikintu kuj nikintengen nikiuta enkaji elelero mila mari
5: Entai sereleliru tiatua mayan mela mariamo kishugunye terishata doroba
2: mayan FM
6: mayan FM
7: teagota lelo meta ori radio nana dinagra aliki
8: ya ba yalai
7: na na jide mangudor ba yana magarish lo yoko lo mondi
8: garish bi
7: mondi
9: karibu
8: erai
9: teo
8: tewena
9: iko
7: kore sadu lo benya nang
9: meri radio banga na jikake era sike bau
7: ama mayulo na nedu minyendo ke nepoto giyo kamini nyedu giyeu
9: enda nga sendoro ni siere ne makwata aramarisho endo ke na shai
8: aya
7: iya rana ke sebu
8: Ake sidaire ana hei
7: kanya na meloni na banji
8: ngila kana nanga niramo abona ke ngai gikombe
7: doko di nyana nda maijulo ye mesha yana
10: kodi na kidogo
9: yo
10: bagaje ada nai
9: ndo hema kwata bi kutol tamus
10: asio gi lalewa
8: ka yele soba
10: enda soba
8: wabi
10: a ma ndiendo gi kina
9: hei ya kanyo dai na rogo sha yor bayan
10: enda nai dai ndaru ajo ajo yai
9: ade ka na ajo
8: na yor ori bi kuru am dina isidai ana shai
10: me kure ta gi nyalomon enda nga sendu shukoto ngangi ti nyi
8: o
10: enyanga gi kidwa ginyeden beyera gintai nagito jebo ko lomaru abe mingil eda nai
8: ni nyana nolito nyangu eden
7: alla ke sana ni nyangu eden
11: Kishamu, nimmilu kaisula. Majani Nairobiru wakitankariano sapoko leng tenkampuni e Karirana Estate Limited. Etumia na majani tolu kaipoki likitaniki. Eden Tea, the finest garden tea.
12: Mearo yosurwa le siyasa, olengu wangu nanyoki siyasa.
13: Kura kibinyo kwa langeni, pira shormadai. Amit madalona de mesolangi ni mishurigen.
14: Wore domunye ninin siyasa. Wore ramadisho imboira de siyasa.
15: Wasabadi ama wawanga wala ikilo deki. Aron kitikile ay lagay mga kasi ay serkali. Uyo wode la lalaga dunir babi.
16: Unyo beti ay gitu yanga la yunili. Na dungu ita amu kita kuro.
14: Wore siyasa nemmeri kurake kakya ramadarim.
17: Tendiki ligino nimiki asema. Nambalakota.
18: Nasisi atuna uhasama.
14: Enkuroku olomoni. Teneki mbwena, teneki ni moja mkuroga, iti wenatiu meishushungama.
19: Nekugwa ndapoy, tadama milioni ipare otomonoisi, ongera, ebasa.
20: Kama we ni mwanaume, toa chama ya wamasai, tushindane.
14: Kuki alamisi, nitumu mkuroga esiasa, emu mkuroga olomoni, chiatua enkakenya emayan.
2: Mayan FM.
4: Eniyo nage ola ini mwenye ajono namba sidain anjere egeti sini nyalava ingresha ni K24 TV aduwa nage ureke le pang lo TV noti niweji nila gelu menu arashu settings ni gelu installation ashu channel search gelu auto tuning ashu auto auto scan nilo nage ala isha ngiriri shata meomo nage ala iriskan teni tayo la jore vegwedeva na kiago nage uresia na ongiresha nini na liyote niweji na geti sini nye K24 TV
2: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.